kemauinan nan sasterani mang dego anggen sawidere sani pinisadie ring anggan imanuse.